ani are nga yugot no. Ansa nga kibalango nakapalakan lari ang ikalaw si Juda. Apay na si Alloya si Patan na batu mo kalaw si Juda at laburi labu ang ari Juda.

Nakaana mo yuru mo diya iya to yin nakalibang nga amo ang yutawa ang kinigibasiya. Batwi na in tribunto ay yap paminain tribunto at

na nakana mo o Yusufu na kamasiyam mako Allah taala siya ganak biya apa apa nu kairo kiripak mai nu anjari ngasemi iya mingka ku kelai ko mangi ambo ya ikarain na

Androng gurun na alemi an tutuno juku nunumangi ang katukang nakana mo pole androng gurun na oyu supu punna anya drinko tinro risubua asam bayan subu nuero asali sarat kami pakatam matan nupun nale bak monoruntun takak bere nupailak mi matan nu

Amo ni syari ang iri Allah Ta'ala tapak puro kaya. Na nasarag kang kalin na irati ritumpo na monchong ariulun na binangaya na anjoje ne kabat turaway sing aklim.

dokpat tarawang ngang inak kela ginanaka dokat tarawang kunika nana bi Muhammad ala ika uma mo sengka ane empo ang ale pa nu empo imi inak ke pa ampa ngan ruang ko rial la taala matnas sabone suru jatuan tu nakana mo tuan kaya rasulullah ikat ke mamo karaing ang kamasiyang akubo na suruga mo nakikilay apole ang malian rilino nakana mo nabiya o Yusufu

ratuan ta angka na yo yusupu paila mi matan una milla mo tuan tatae na minabi anajini nakakuasan na Allah Ta'ala anjurin to miritimungan nakabayarin.

na papisang tanga. Katain ako di kam manahiri ka at nanaraka ante maniya kam mapun na natabakis sa nanaraka patisis na nasat.

Nakaana mo si Emasu o Yusupu iyami an negukunjungi mahiri kau ero ka akuta nantoyin toying nakaana mo tuwanta o si Emasu nasaba Allah Ta'ala siya gambaraka enabiya akuta namato barangkam may apana nakamasyang ki Allah Ta'ala nakulle kubali pakutat nan nunakaana mo si Emasu o

se masu punaan tunupat buta nang nga pilang ngeri bayi ki anjo na ku kana kaleng ku manye rea nga trikara eng ku ane kama kama inag ke ampase rei ruaya naku pabali ruaya naku pamente ngiala na ruaya kama minyo pangiseng ku nanika na tumanye rea antoyen toyen ane kama.